0: Okay, good morning, good morning, good morning, good morning everyone. Wishing you a blessed morning again. Again and again. My name is Pat Jimenez, one of the worker of Rian Babo Baptist Church. Wishing you a blessed morning everyone. Ari naman kita magapamati, magatuon sang pulong sang Dios sa sining aga. Brother Michael, good morning sa imo. Salamat sa imo serbisyo publiko. Now again, to our members local and abroad, to our members foreign, missionaries and local, good morning sa inyong atanan. To our members seafarer, good morning sa inyong atanan. And to our beloved pastor, Pastor Janel Vergara Nimanyo, good morning sa imo. Ang Dios magpakamaayo sa inyo tanan. Now hindi kita magdugay sa sining aga. Sugudan ta ini sa pagpangamuyo. Let us pray. Samon Dios, buhi kagamanan sa tanan Lord God. Nigapasalamat kami sa sining aga. Salamat sang blessing si mo katutom samon kabuhi. Thank you Lord God for this day, wonderful day. Ngari nimo kami makapamati sa imong pulong, makatuon sa imong pulong, maka-remind man si mo pulong Lord God nga sa sining aga ang pinaka-best Ginoo nga pamatian, pinaka-best nga imuon nga desisyon ang imo plano sa amon nga kabuhi. Lord God, continue to bless our senior pastor, Pastor Janel Vergara Nimenyo, ikaw magpakamaayo sa iya. Kusog, kabakod, heavenly wisdom in every decision you make, yatag, Lord God. Pray ang Berean Babo Baptist Church, members local and abroad, nga ikaw, Lord God, magpakamaayo. Amon members nga ara sa Gua, sa Baybayon, ikaw Ginoo magatag safety and protection. Lord God, sa sining aga, gina-intrust naman tanan, ginabalik ang kadayawan. Kagpapasalamat, simubuhi nga ngalan, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Again and again, wishing you a blessed morning everyone. To our Facebook Live viewers, good morning sa inyong tanan. To our Facebook Live viewers, Radio John 98.5 and hearers, good morning sa inyong tanan. Hindi kita magdugay sa sining aga because the time is running. Let us open our Bible in the book of Matthew chapter 24 verse 6 to 7. Matthew chapters 24 verse 6 to 7, siling sang pulong sang Dios mga kauturan, and ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. In verse 7, for nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. Now, sa sininga kagahon, aron niya title, this morning, when trouble comes, where your trust is. When trouble comes, or when your trouble comes, where your trust is. Kung mag-abot ang kabudlayan, mga kauturan or problema sa aton kaugalingon, diin ka nagasalig. Hello? Kung mag-abot ang mga problema kagabudlayan, diin ka nagasalig, mga kauturan. Sa imo bala kaugalingon? Or sa iban bala nga tao? Or ukon sa Dios sa siningaga? Now, aton pagatakulon, this morning, when trouble comes, keep trusting God. Now, aton nga main text this morning, siling sampulong sang Dios, siling ni Jesus Christ, si Jesus Christ mismo ini naghambal in the book of Matthew chapter 24 verse 6, and ye shall hear of wars, mga kauturan. Kung lang taon naton sa aton nga palibot subong, sa aton nga lugar subong, mabatian naton sa aton nga news ang mga kagamo sang iban nga mga lugar. Sang aton nga lugar, sang aton nga country, kag sa iban nga country. Ang mga pestilences nga nagakalatabo, ang mga gamo nga gakalatabo, mga kauturan, mga rumors of wars. See that ye be not troubled. But kanami sang pulong sang Dios sa sining nga kaagawan, mga kauturan. Siling diri sang isa ka sentence, see that ye be not troubled. Hello? Even though may mga amo sining nga kalatabo ambal ni Jesus Christ, pero may ara siya gapon ginsiling nga, see that ye be not troubled, mga kauturan. For all these things must come to pass, but the end is not yet. Troubles will come, mga kauturan, but believers do not have to live in fear. Ikaw isa ka tumuluo. I know. Right? Amen? Tumuluo ka. When the world is shaking, mga kauturan, we can keep our faith because God is ill. God is in control. Mag-aabot gid ang mga kabudlayan sa ato niya kabuhi, pero ang mga tumuluo hindi kinahanglan nga magkabuhi sa kahadlok. Kisiling sang pulong sang Dios, see that ye be not troubled. Hello? Bisan magkinaano man ang kalibutan sa palibot naton, mahimo gihapon kita nga magpadayon sa aton pagtuo. Hello? And you too, you have your faith. Kay ang Dios, mga kauturan, amo gihapon ang nagakontrol sang tanan. Ang kalibutan mahimo nga magbag-o. Ang aton kaimtangan mahimo nga magbag-o, right? Pero ang Dios wala nagabag-o. Siya gihapon ang aton kusog, ang aton bulig, kag ang dalangpan sa tanan yung mga problema, mga inigugma. Ang tao ya, mugid nimong. Kung ara sa nami nga sitwasyon, do hindi na mamitlang ang word nga Ginoo. Pero sa pag-abot sa mga problema, pag-abot sa kalamidad, mabatian mo naman nga, makabati ka nga, bumaluhoy ka Ginoo. Buligi kami. Right? Amo nang tao eh. That's why, sa sininga passage of scripture nga aton pagatunan sa sininga aga in the book of Matthew 24, Jesus was teaching his disciples about the last days and he's coming again. The disciples wanted to know what would happen before the end. Jesus warned them about many difficult things. Ano ko nang magkakalatabo? Asiling ni Jesus Christ, wars and rumors of wars. Nation fighting against nations. Famines, tigulutom. Pestilences. Ano pagit? Earthquake, mga kauturan. Persecution. False prophets. Increasing wickedness, mga kauturan. Pero, nanotice nyo nga amuning gakalatabo sa ato niya kalibutan? Pero tanan ini, mga kauturan, mga inigugma, nasulat na ini sa pulong sang Dios. Nasulat na ni sa Bible, the Word of God, Bible. But notice something very important, mga inigugma. Jesus did not say, if these things happen, be afraid. Wala na siya nagsiling. He said instead, in the book of Matthew chapter 24 verse 6, see that ye be not troubled. Wow! Jesus knew that troubled times would come, but he wanted his disciple to remain steady, faithful, and trusting in God. Mga inigugma. Now this morning, I have three things. Number one, troubles welcome, don't be surprised. And ye shall hear of wars and rumor of wars. Jesus was honest with his disciples. Ginsugid ni Jesus sa ila nga mag-aabot gid ini nga mga hitabo siling sang pulong sang Dios. Maabot gid ini nga mga kabudlayan ini nga tion. Maabot gid ini. And now, nakita naton nga amo ini ang nagakalatabo sa aton nga kalibutan. Fighting against nations, fighting against nations. Earthquake, pestilences. Ano pa? Wickedness, mga inigugma. Dapat naton maintindihan nga kung isa ka kakristohanon, mga hignigugma, wala nagakahulugan nga hindi na kita makaatubang sa mga problema. Hello?
1: bilang mga Kristuhanon, makaabot gihapon, makaagom kita gihapon sa ginatawag na pagtilaw sa aton niya kabuhi. Kagkabutlayan sa aton niya kabuhi, mga inigugma. We will still face difficulties, loss, disappointment, financial struggle, yes, family problems, sickness and suffering, mga inigugma, uncertain circumstances, makaagom kita gyapon ina. But when trouble comes, amula na yung pinakanami, we should remember, trouble does not mean God has abandoned you. Because in the book of John chapter 16 verse 33, in the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. Mga inigugma, I have overcome the world. Wow! Despite sa mga problema, Jesus never promised us a life without storms. Mga inigugma, nagpromisa siya sa aton nga lampuwasan na niya ang nakalibutan. Why? Because siling in the book of Psalm, the earth is the Lord's. Hello? Ngani bisan, may mga problema kag pagtilaw nga mag-aabot. Mga pinalangga, hindi kita dapat mag-adlok kay si Jesus nagdaog na sa kalibutan. He promised us that He has overcome the world. A little illustration. When you carry ang ginatawag nga payong, ginadala mo ang payong, wala mo na ginadala because nagatuo ka nga maulan, right? Ginadala mo na because kabalo ka nga may maabot ng ulan. Magamit mo siya kung mag-ulan, if mag-ulan, right? In the same way, mga inigugma, God's Word prepares us for difficult days. We don't build our faith because everything is easy. Wala naton ginapalig-on ang aton pagtuo tungod kay hapos ang tanan. Ginapalig-on naton ang aton pagtuo kay kabalo kita nga mag-aabot ang mga problema. And not only problem, kundi mga pagtilaw sa aton kabuhi. Kaginahanglan naton magsili, magsalig sa Dios sa tanan nga tion. Because we build our faith because storms will come. Don't be surprised when life becomes difficult. Be prepared to trust God when it does. Manginanda kita, mga inigugma, nga magsalig sa Dios kung mag-aabot gid ang mga kabudlayan in our life. Maybe subong ara ka subong sa sitwasyon nga do ginalukdo mong kalibutan. But remember, tangla lang sa babaw. Tanan ina, malampuwasan lang na. Ang pinakanami lang, hindi kita nagaisahan nun sa sining kalibutan. Ang problema lang kung imo-imuhon lang, bugat na. Isalig sa Dios, mga inigugma. Itugyan sa Dios. Kay ang Dios ara upod naton always. Kita lang na yan nagambal nga duwala na nato na upod ang Ginoo. Pero ang Dios nagahulat lang sa aton to be humbled ourselves, magluhod kita, mga muyo kita, itugyan tang kabuhi ta sa iya. Kay siya lang ang bulig sa aton tanan. Amen? Wala na sang iban. When trouble comes, don't immediately panic. Don't immediately complain. Don't immediately give up. Instead, pray and say, Lord, I don't understand what is happening, but I still trust you, Lord. Pray sa Dios. Ihambal ang tanan nga problema mo sa Dios. Pakigstruya sa Dios. Tandaan naton ang ining ako, the storm may come, but God is still with you. Hello? The storm may come, but God is still with you. Amen? Number two, troubles will come, Don't let them trouble your heart. Balik kita liwat sa tonya text. Ang gin-underline na tonya sentence kagina, see that ye be not troubled. This is one of the most powerful statement in this passage. Nga Jesus knew there would be a fighting events. But He told His disciples, see that ye be not troubled. Wow! The world may be troubled, but God's people can have peace. Right? That's why in the book of John chapter 14 verse 27, peace I leave with you, my peace I give unto you. Siling naman in the book of Philippians chapter 4 verse 6 to 7, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. And God gives peace will guard our heart, mga hinigugma. Not only our heart, and our mind and thoughts, to our Savior, the Lord Jesus Christ. Tanda naton, ang isa ka angkor sa isa ka bang barko. Ang isa ka angkor sa isa ka barko, hindi ta na siya makita. Siyempre, ara siya galubong sa dalum sang balas, dalum sa duta sa baybay. Hindi ta siya makita, pero pag abot sang bagyo nga ginatawag, mabal-an ta kung ano ang used sang isa ka angkor. Once lumubong na siya sa dalom, bisan uyugon pa na inang barko, hindi na siya mahalin sa iyang posisyon. Hello? The anchor keeps the boat from drifting away. That's why our faith in God is like an anchor for our soul, mga inigugma. The storm may push us, the storm may shake us, but we don't have to drift away from God. When you receive a bad news, you can either say, everything is finished. No. God, still my God. I will trust in Him. Instead, say that. You can say that. Faith does not mean we never feel afraid. Faith means we choose to trust God even when we are afraid. Bisan na adlok kita yan, makasalig kita gyapon sa Dios. Amunin pulong nga gitudlo sang Dios sa aton sa sin nga aga to remind us nga even though may mga amoy ni nga gakalatabo sa aton nga kabuhi, but we can trust God even we are in fear. Don't allow the problem around you to become greater than the God with you. I say it again, don't allow the problems around you to become greater than the God with you. Nga ra sa imo subong. When your heart is troubled, mga inigugma, pray instead of panic. Read God's word instead of listening to fear. Trust God's promises instead of your feelings. Stay close to God's people. Keep serving God. Tanda iliwat ang iningasin. Naku, don't let the storm around you become a storm inside you. Don't let the storm around you become a storm inside you. Number three, the last. Troubles will come. Keep your eyes on Jesus. Siling din verse 7. Siling sa verse 7, for nation shall rise against nation and kingdom against kingdom. Jesus described a world filled with conflict and suffering. But notice, mga inigugma, what He said in verse 6, the end is not yet. In other words, believers should not lose hope because of what they see happening around them. Hindi dapat nga madulaan sa paglao, mga tumuloo, mga inigugma. Hindi ka dapat madulaan sa pagtuo. tungod sa mga butanga ilalang makita, butanga nagakalatabo sa aton palibot, butanga nagakalatabo sa aton kabuhi. Don't lose hope, mga inigugma, siling sang pulong sang Dios. Even though siling sang Bible amo ini ang magakalatabo sa aton, but siling sang ni Jesus, si Jesus mismo, the end is not yet. Magapadayon gyapon. Bisan madamo sa mga makahaladlok nga mga hinatabo sa aton sa sini nga kalibutan, padayon kita gyapon. Padayon kita gyapon nga magsalig sa Dios. Hindi maguntat paglaom, mga inigugma. Because in the book of Proverbs, Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus the author and finisher of our faith. In the book of Psalm 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in troubled. Kung ara ka sa imong troubled, mga inigugma, problema, mga inigugma, pagtilaw, mga inigugma, God is our refuge and strength, a very present help in troubled. Kagtulang sa Dios, balik lang sa Dios. Kiko magbalik kita sa Dios, in the book of Isaiah chapter 41 verse 10, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Wow! Ano bala ka nami isang pulong sang Dios sa sining aga, mga inigugma? We spend so much time looking at the problems. We spend so much time looking at the news. We spend so much time looking at our bills, our sickness, our disappointments. Excuse. That we forget to look at Jesus, mga inigugma. What you continually look at will affect your heart. Kung ano ang permi mo ginatanaw, amo man ang makaapekto sa imo tagipusoon, mga hinigugma. Kung permi naton tanawon ang aton mga problema, magadugang ang aton kahadlok, right? Pero kung permi naton tanawon kagsaligan ang Dios, magabakod ang aton pagtuo. Hello? If you constantly look at the problems, fear can grow. When the world is shaking,

madamo sa mga problema nga makapahadlok sa mga butang sa aton palibot. Palibot naton, pero hindi kita dapat magpadaog sa kadlok. Magsali kita sa Dios, kaya ra siya permi sa aton. We hear about wars, we see disasters, we hear bad news, we face personal problems. Sometimes we ask, Lord, what is happening? But siling sang pulong sang Dios sa aton nga passage of scripture ni Matthew chapter 24 reminds us that Jesus already knew difficult days would come. Arang, that's why bisan ano naton ka busy sa sining kakalibutan, arang busy ka sa paghimo sa mga butang sa kalibutan nga tanan ina magapabilin lamang mga inigugma. Look what happened as we closed. Look what happened to the country of Nepal, to the people of Nepal. Kaluoy, ang tao natun kaluoy. Natabuna na itong mga tao, thousand of people, natabuna na sang duta. Basta subong wala pa nakita. Makita mo nga ginaguyod na lang ang lawas ng utod. Sorry sa mga nagakaon. Makita mo nga, nagapilit na sa kahoy, wala na sang ginawa. Makita mo nga, wala mo na balaan kung saan o ang last day mo di sa kalibutan. Right? That's why what's done for Christ will last. Amo lang gid na mga inigugma. Pero once Kristuhanon ka, wala kita yakadlok sa ginatawag nga kamatayon. Why? Any time of the day, kay certain kita nga kung mapatay kita, 100% langit na. I don't know kung parehas ta subong. Me, if I die today 100%, langit ko. Di makasasala. Yes, makasasala kita. Pero salamat sa grasya sang Dios nga may pulong siya nga ginbilin sa aton, may regalo siya nga ginbilin sa aton diri sa duta. As Christian as we are, I know we claim this verse. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Kung si Kristo amo ang sentro sa aton kabuhi, hindi kita dapat magkadlok sa kamatayon. Buhi man kita o kung patay, mapatay, ara kita sa kamot sang Dios. Ano man naman, preacher patbon man, puros man na patay-patay mo gina istorya man. Pero tandaan naton mga tigpalamati, to our Facebook live viewers, to our Radio John 98.5 live viewers and hearers, listen to this, whether we like it or not, mga inigugma, tanan-tanan kita makaagom gid sa ginatawag nga kamatayon. Right? Pero tandaan naton, nubo lang ang aton kabuhi sa sininga kalibutan. Because in the book of James chapter 4 verse 14, ano kuno ang kabuhi naton? Whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor, mga inigugma. Ano ba ang vapor? Pag-abri mo sa imo tinig ang pagwa sang vapor, pagwa sang ina nga aso, dula na dayon. Siling sa pulong sang Dios, amo na ang kabuhi naton. Nga pag-abot sang ginatawag na appointed time naton, sa kamatayon naton, ang aton kabuhi, magwa ni dayon ang aton kalagsaton niya na. That appeareth for a little time and then vanisheth away. Tanda natun nga ang kabuhi natun diri sa kalibutan mga inigugma, malipot lang. Wala kita nakahibalo kung ano

matabo sa aton buwas, next week, next month. Ang aton kabuhi daw aso lamang. For what is your life? It is even a vapor. Budlay no, maskin ano mo kapreparar sa sini, sa mga kalapmitis, maskin ano mo kapreparar sa imo kabuhi sa sini nga kalibutan, diri nga duta, kapanami sang balay mo para hindi magbaha, hindi ka malapawan sang baha. Kaanuman ka secure sang kabuhi mo, but still, mga hinigugma, kaya sang Dios nga sa isa lang kapitikwa o niya inatanan. Right? Kaga muna, wake up call na sa aton, mga hinigugma. Kagtandaan natin, ano pagid ang kinanlan sang Dios nga ipadala sang Ginoo para sa aton nga mga problema para magbalik kita sa iya. Hello? Magbalik kita magtuo sa iya. Magbalik kita loob sa Dios. Ano pagid ang ipadalay nga problema? That's why listen na. Kisabala ang pride talanggid ang gahinder sa aton para manumbalik kita sa Ginoo. Pride. Yung saling sa pulong sa Diyos, pride goeth before destruction. Why is it nga mas dali pa patihan ang mga news nga ginabalita sa TV? Nga dumas budlay patihan ang pulong sa Ginoo? Hello? Tandaan naton mga inigugma sa sining aga, bisan ano naton, kasecure sang kabuhi naton, wala ta kabalo kung saan o mag-aabot ang ginatawag nga appointed time naton. Everyone of us makaagom sa ginatawag nga kamatayon. Now this morning nga pamangkot, are you ready to face Jesus one day if mag-aabot ang ginatawag nga kamatayon sa imo? Remember, importante ang imo kalag sa sini nga aga. Ihatag sa Dios ang imo tagipusoon. Pasudla sa if wala pa siya Kristo sa imo tagipusoon, pasudla sa imo tagipusoon, bato na siya as your Lord and personal Savior. Pangayo kapatawad sa imo tanan nga mga kasalanan. Hinulsulan mo imo mga kasalanan, pasudla sa imo tagipusoon si Jesus as your Lord and personal Savior sa sini nga aga. Now hindi kita magdugay sa sini nga aga. Duko ang imo ulo, piyong ang imo mata. Mga muyo kita, sunda ang ini nga pangamuyo. Let us pray. Lord Jesus, salamat sa sini nga aga. Salamat Lord God sa pulong mo nga gin-remind sa akon nga our life, this world, lipyot lang mga inigugma. Lord God, patawara ko sa akon tanan nga mga sala. Wala ko kasarang kung wala ka. That's why nagapangayo ko bulig sa imo. Lord God, gina-open ko ng akong heart, ikaw magsulod. Sa akong tagipusoon, ginabaton ko ikaw as my Lord and personal Savior sa sininga aga. Salamat sa kaluwasan in Jesus' name. Amen and amen. Manginigugma, tandaan natin in the book of 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang ginbaton mo na subong, inang regalo nga si Jesus Christ sa imo tagipusoon, hindi na siya madula. Pero I don't know kung anong ara si mga mind, si imo tagipusoon, Jesus know sa sininga aga. Ang Ginoo lang nakabalo. Tandaan mo na. Now again, my name is Preacher Pat Bon. I am not a pastor or one of the preacher of Berean Bible Baptist Church. Wishing you a blessed morning, everyone. Salamat sa pulong sa Dios nga gi-remind sa aton sa sining aga. Now, hindi kita magdugay. As we close, duko ang aton ulo, piyong aton mata. Because the time is running. Let us pray. To our most gracious and heavenly Father, Lord God,
Thank you for this wonderful morning. Thank you for your word nga gin-remind sa amon nga bisan may mga problema, Lord God, sa imo lang gid kami gali magsalig. Hindi na sa iban pa. Kag naintindihan ko man, Lord God, nga sa sini nga aga ang kabuhi lipot lang. Kag wala ko kabalo kung sa san-o mag-aabot ang akon appointed time. Pero kabalo ko kay ginbaton ko ikaw as my Lord and personal Savior sa akong tagipusoon, hindi na ina madula. Kag 100% makasiling ko sa akong kagulingon, langit ko one day. Mangikaupod ko ikaw one day. Again, Lord God, continue to bless Berrien Babu Baptist Church and sa iban pa nga mga kasimbahanan nga nagasuffer or ara man sa iban nga lugar. Lord God, ikaw mag-provide sa mga need. Ikaw mag-pray sa mga people nga ara subong sa mga problema. Mag-asabat sang ilang mga pagpangamuyo every day, every night. Mga pagpanginanlanon, ikaw Lord God mag-provide. Lord, I pray to the country of Nepal, to the people there, Lord God, i-bless sila. Ibalik ang restoration. Yes, we know kung madulaan ka sang isa kalapwans, hindi ina inulaw-law. That's why, imo ina, sa imo na lang nakamot, Lord God. Ginasalig na namon sa imo tanan. I-bless our senior pastor, Pastor Janelle, Vergara ni Manyo. Ikaw magpakamaayo, ikaw magatag heavenly wisdom in every decision you make. I-bless ang tagsa-tagsa, our members local and abroad, foreign missionaries, local missionaries, ikaw magatag provide sa mga needs nila, Lord God. Lord, sa mga tigpalamati namon sa siningaga, kung sa diin gin man sila subong, ikaw magpakamaayo, ikaw magatag showers of blessing. Lord, we can do nothing without you. We love you, we honor you, we trust you. We bring back glory and honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Again and again, wishing you a blessed morning, everyone. To our Facebook Live viewers, good morning sa inyo tanan. To our Radio Janet 8.5 Live viewers and hearers, good morning sa inyo to naman. Again, wishing you a blessed morning, everyone. God bless you all kung sa diin ka man subong. Ingat!

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated, Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers, FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Happy birthday!
4: Uy! Thank you! Unsa man eh?
3: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanani nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
4: Unsa day ni bibi abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
4: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
4: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: Dragon Fruit Plus.
3: Enrique Tora, 72 years old. Nakuha na akong lawa kana nawa akong kangapoy niya kana. Kuha na itong high blood, diabetes. Kung lawa ko ano, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausap na inyong lawa so malag ma dili mo kapuyon kana lang.
2: Kipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
0: 98.5 Radio John

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Gold! Gipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
1: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: 98.5 Radio Jan.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa ayong pagluwas. O garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Yes, welcome. Magmayang adlaw mga suking tigpaminaw. Welcome sa atong programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Kini nga programa is all about caring for your body and living a healthy lifestyle. Uban sa Dragon Fruit Herbal Capsule o sa atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. So tabangan nato ang atong lawas nga magpabiling ligon o himsog matag adlaw. Ubani kami mga suking tigpaminaw sa ato ang hisgutanan karong adlaw. Yes, Doc Alan.
4: Yes, welcome. Welcome sa po mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa mayong aplawa sa 5mm mga suking tigpaminaw. Ubani kami nyo ni Kadragon Mel. Mayang adlaw di Kadragon Mel. Mayang adlaw sa mga listeners na to. Mga nagkanunay, nagasunod sa ato programa sa nagkadaan nilang mga suking siyabiyanan. From St. Vincent GSK Healthcare for the Supplement Reading. Oga niya nagapahigayon og mga produktong kapsula og uban pa niini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayo nga lawas. Og adunay aduna kita prevention, di ba? Og dili angay kabalak ang Dragon Mel. Mga sokin ato nagasunod kanunay sa ato ang problema kay ang Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold adasok na kini sa nutrients og ang ingredients niini. Gawas pa niini puro herbal ha, mga natural man ang mao nga sangkap niini mga sokin tigpaminaw. Mao sa mga ato usab nga kape, ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Dako po ni siya katabag, adunay dosi ka klase mga herbal ang nahalo niini. Wala nga kini siya nga kape, walang palpitasyon. Ay mo kabala ka mga sokin tigpaminaw. Kay nindot usab inyo ang pag-dispo sa hugaw, nindot usab inyo ang pagkatulog panahon sa gabi. Mas maay pa ang nindot po usab sa inyo ang memory. Dali kayo makatsa ang inyo ha, usab ng mga problema. Aun sa may inyo hang angay hinunduman. Okay ni higala usab ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki mga sokin tigpaminaw, good for varicose veins, rheumatism and arthritis. Og uban pa nini mga sokin tigpaminaw, gamit mo. Nanay tatay halo nagplastada matagabi, gamit mo nining Dragon Massage Oil kay gidisenyo kini sa pang massage matagabi mga sokin, the whole body massage no. Mao ni siya ang nakanindot ini. Oy, busing ay mo kalimot usab sa ato usab nga Hardback Stream Coffee Permin mga sokin tigpaminaw with all kinds of ginseng ha. Ang ato usab nga kape nga mohatag dugang kusog kabasko kaligon, nindot kayo ang performance sa paglabing-labing ni Mr. and Mrs. Power up your performance pag ikaw naka-hardbox mga sokin tigpaminaw, maksaya mas sarap ang resulta. Wala nang higala ang nakanindot ini. Ay mo kalimot usab sa ato nga sabon, ang ato usab nga Dr. Fungi Soap o ang ato usab nga Case Kinglo mga sokin tigpaminaw, nindot kayo ang resulta pag ikaw nugamit sa Dr. Fungi Soap. Pag ikaw doon na kay mga bunyi up mga ringworm, doon naman kay mga minor skin disease kayang matabangan ini. Kabag usab ang ato usab nga Case Kinglo Power Whitening Soap mga gusto ka ga puti imuhang pamanit, puti ang imuhang intiro kalawasan like cutis artista ang resulta. Gamitan na ang Case Kinglo Power Whitening Soap mga mapalit ninyo sa nagkaryang butika o parmosya Bisaya. So gamitan na ay makalimot mga sokin tigpaminaw sa ato ang 5mm ang ato usab mga problema sa panglawas. Kung doon naman kay mga sintomas angay na itong seryosohon ha? Kung halimbawa doon na kay dengue. Unsa may mga sintomas ana mga sokin tigpaminaw? Trangkaso ang una, mao na 1 to 3 days mga sokin tigpaminaw. Ang trangkaso or lagnat no, masakit ang ulo, walang lasa sa pagkaon, kapoy kanunay ang imong mapansin sa imong kalawasan. Na ang pagsuka-suka dili kinahanglan mo kaon yun no, matagatak na mga sokin tigpaminaw. Nagasigil na lang ka og katulog no, ubo, sipon, rashes no. Lagnat on the off and on ang lagnat mga sokin tigpaminaw. May race of dehydrating mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Sa ato ang mga produkto mga sokin tigpaminaw, nindot og epektibo kaayo pag ikaw mutumar sa ato ang produkto ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold mga sokin tigpaminaw. Basta tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading mga sokin tigpaminaw. Sigurado pag ikaw mutumar sa ato produkto mga ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, sigurado ang imong lawas protektado.
3: Yes mga suking tigpaminaw, are you feeling weak and tired? Time to boost your energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, rich in vitamins and antioxidants na makatabang nga pagyud sa imuhang immune system. Ligon nga lawas, nindot nga paminaw matag adlaw, all natural, safe and effective. Ang atong Dragon Fruit Herbal Capsule, ang atong Dragon Fruit Gold, available na sa tanang mga butika sa inyong mga lugar, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa gihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away. Tumutok lang dito sa ating Radio John

pagitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Edison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: eto na ang pinakabagong Dragon Fruit
1: Gold!
0: Dragon Fruit Gold!
2: Pure energy.
0: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit
1: Gold!
2: Pure energy.
0: Naanakinay sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit
1: Gold!
0: Na! Dragon Fruit Gold!
3: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio Done.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Bisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
3: Uy, pagdarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
2: Dili uy, gikan mangu ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan ha?
3: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana day ingredients ani no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa day ni sa rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Nani 8.5 Radio Done.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
2: Kwentuhan na ay pagsama.
1: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
3: Yeah, binalba.

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Alcasi! Alcasi! Aniya na ang nasulayan og masaligan. Alcasi! Alcasi! Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma og anemia, tumar og Alcasi! Alcasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa yun. Alcasi! Para always healthy! Mag-Alcasi! Alkaline with vitamin C! Alcasi! Alcasi! Mapalit sa tanang mga butika!
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world!

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Ako si Isidra Padakalumpang. Kagamit ko aning kape sa Dragon Fruit. Ang akong nakuanan aning Dragon Fruit nga maayo jud siya sa atong panglawas. Kuan jud siya sa hyper acidity. Dili ka mag-hyper kay patsada jud siya. Nya, ang ato pong atong bowel movement po sa regular everyday jud ka. Katong wala pa kasulay o gamit ani, palit na jud mo kay maayo jud ni siya sa atong panglawas. Magpasalamat jud kog dako ining Dragon Fruit, basog mo continue ra jud ni siya. Magsige ra jud ni siya kay kami pun magsige pumiani jug palit kay okay, very okay. Effective jud siya.
1: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika og farmasya sa inyong mga lugar.
3: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: 98.5 Radio Jan.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa ayong pangluwas. O garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Karong adlawala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc?
4: Yes, welcome. And of course, mga sokin, tingin mga adlaw, mga sokin atong nagasunod kanunay, ka-Dragon Mel, mga adlaw usap diha. Mga adlaw usap, nanay, tatay, palo na plastada, kung asa mo namutang, karon sa inyo namutangan, hatagig pagtagad, mga sokin, tingin mo, sunda nga mong programa ni ka-Dragon Mel, alang usap si kaayo na to sa pangluwas. Ani ana sabi niyo po si Galag Alagad sa kahinginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga sokin tigpon og insakto mga produkto, epektibo, garantisado og barato nga mapalit niyo sa nagaay butika og Pharmacy Bisaya sa Mindanao. Ay makalimot mga sokin tigpon, take one capsule 3 times a day o 2 times a day sa ato usab nga Dragon Fruit Gold, sa ato usab nga Dragon Herbal Capsule nga 650 mg. Aga 700 pwede nyo ipagsabay mga higala buntag hapon 1 hour after meal. Alang usab sa mga ingredients, no, nga kompleto na sa nutrients, kompleto na sa vitamin C, nga classes vitamin C. Higala nga naausab sa ato ang produkto. Mana nga ay mo kalimot ha, doon na tayo daily supplementation ng higala. Nga importante alang usab sa ato usab nga pagpalig-on sa panglawas. Ay mo kalimot mga sokin tigpamino alang usab sa ikayo. Sa nagadayang sakit o bulatian, nga kayang matabangan usab sa ato usab nga mga produkto. Like a Dragon Herbal Coffee Mix, no, with insulin plant. Kini siya ang kape mga sokin tigpaminaw, walang palpitasyon. Mga igsoon na ito ang ibawalan na sa pag-inaos pang publikong kape. Kanina yun ang kape para kanatong tanan, mga sokin tigpaminaw. Ang mga pinilangga na ko ang nagasunod kanunay sa atong programa. Ay mo kalimot sa pagpalit nini sa kanilang butika o pormasya. Ay mo kalimot usab mga higalang at usab Dragon Masasuel with Tsubaki ha. Nindot po kayo para na itong dunay mga varicose veins, rheumatism, arthritis. Kayang matabangan mga sokin tigpaminaw. Dunay problema sa si skin. Matabangan gihapon ana mga sokin tigpaminaw. Pili mo sa kahumot nini, like lavender ilang-ilang sa pagita nga naa sa ato ang produkto. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga lami ang kape. Alang usab sa paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs. Nindot ang performance ani mga sokin tigpaminaw. Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. Maksaya, maksarap ang resulta mga higala. Pag ikaw naka Hard Max, no, mapalitin nyo na sa naganang butika o pormasya. Alang usab sa mga kaiksuna na to, nga luya na gid kaayo si Manoy. Mualalay ni siya mga sokin tigpaminaw. Alang usab sa ato usab nga sabon. Ang atong sabon usab, mga iksuna to nga na problema sa ilahang skin. Doon ay mga katol-katol ginagmay. Kayang matabangan sa Dr. Pongisop. Doon naman mo'y mga up-up, mga bun-e, mga sokin tigpaminaw. Baho mugtail ilok man. Kayang matabangan usab sa Dr. Ponji Soap. Kaabag usab mga sokin tigpaminaw. Ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Gusto mo hamis sa inyong entero kalawasan. Aping, Lycotis Artista ang resulta. Kanina yun, wala na ilaing katapat ini mga sokin tigpaminaw. K-Skin Low Power Whitening Soap. Mga naigala ang itong mga produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nga gipahigayon o giplastada alang usab sa ikaayan na to sa panglawas. Entero kalawasan mga sokin tigpaminaw. Internal man or kininiang external, kayang matabangan usab sa ato ang mga produkto mga sokin tigpaminaw. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, naasal mga butika, mapalit ninyo ato mga produkto Bisayas o Mindanao. Aside ana, higala igsoon, ang ato usab nga isgutan karon mahitungod usab sa kakulangon sa ato nga panglawas. Kung nakulangan man ka sa nutrients, nakulangan man ka usab sa ingredients, no, di ba, sa ato nga produkto, kumpleto na. Nakulangan sa vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin C ba, halimbawa, ascorbic acid, no, di ba? Naa sa ato produkto, kumpleto na. Like calcium, potassium, iron, naa sa ato produkto mga sokin tigpaminaw. Kaya ang ato ang produkto mga sokin tigpaminaw, more on herbal, like moringa, beetroot, na diha, mo na nga importante sa matag-usa ka na to, nga atong lawas maprotektahan. Sigurado mga sokin tigpaminaw, ang ato produkto nga palitin nyo sa nagandang butika, tibuok man, Bisaya, sa Mindanao, mga sokin tigpaminaw, I mean, maunay siya ang pinakarindot kayo nga produkto, napaka-epektibo, garantisado, o aprobado sa ato ang mga ekspertong mga doktor. Ano nga ay mong kaulos pagpunta na from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Inom gid mo ana o gamit gid mo sa ato mga produkto daily mga sokin tigpaminaw para atong lawas, kung nakatumar man ka sa atong Dragon Fruit Plus o Dragon Fruit Gold, sigurado ang imong lawas baskugon og lig-onon.
3: Naman na pod mga suking tigpaminaw, ang 5 ka minuto sa atong pag-panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Alkasi, Alkasi. Ania na ang nasulayan ug masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos ug lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma ug anemia. Tumar ug Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
5: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio Jan.
6: Yeah, binalba.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mang guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi-abi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggud ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh. Up-up, katol-katol. Ug fungi, mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Nani 8.5 Radio Done.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Ethernet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
3: Ako si Nora Suniga, 64, Bohong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule. Mm-hmm. Ang ako diyong namatigdan sa kape mo painit ko sa Changi.
4: Yes.
3: Dayong dragon fruit ako ang ginainom niya. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. Kaya paningtun mo ko. Kinahanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo good na siya. Update ko na inyong lawas.
4: Salamat kayo.
3: Tinood yun na.
2: Mga pena ta!
5: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tandang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Nani 8.5 Radio Done.
7: All your danceable tunes. We had it mixed. To make it your favorite remix disco. Live from Canada. Here now, DJ John on the mix.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do EXAM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Edison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue, ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alkasi! Para always healthy, mag-Alkasi! Mabalit sa tanang mga butika.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: 98.5 Radio Dan.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa ayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uga Dragon Mel Galios.
3: Welcome, ug kumusta mga ka-Dragon Fruit? Karong adlaw mga suking tigpaminaw sa mag-ong nagsunod sa atong programa, Doc Alan. Nainapod ang ato isgutan, Doc. Ako niya tag si imong higayon, Doc.
4: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ano yan ang sabi niyong ubos si Galag-alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. May adlaw usab diha ka Dragon Mail, may adlaw usab sa mga kanunay nagasuporta sa ato ang programa sa kanagadayan nilang mga sokin sa biyanan. Mga sokin tigpaminan, niya usab ang inyo hang isoon alang usab sa paghisgot, mahitungod sa paghigayon sa ato usab ng mga produkto, mga kapsula uban pa niini para usab maprotektahan mga sokin tigpaminan ato ang lawas na doon na kita ay prevention. Dili ang ngayon kabalakan ka Dragon Mail or mga sokin tigpaminan kay ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O ang Dragon Fruit Gold, dasok na sa ingredients, dasok na sa nutrients. O tungod kay more on natural man ang maong mga sangkap ni ini. O gani usab ang ato usab nga kopi mga sokin tigpaminaw. Ato usab nga lami ang kape, mao ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mao ni ang kape nga walay palpitation higala. Para usab sa mga kaiksona na to nga gustong mainom ni ini. Ang mga kaiksona po na to nga gibawalan sa ilang mga soking doktor sa pag-inom sa pampublikong kape. Ani ano sa usab ang ato usab nga Dragon Dragon Herbal Coffee Mix mga soking tigpaminaw. Ang ato usab nga Dragon Massage Oil or Dragon Body Oil mga soking tigpaminaw. Pang massage kini nga mga disenyo klase sa plus ha. Ay mo kalimot ni ini ang kahumot na usab ay inyong matagamtaman. Mao ni higala ang pinakanindot nga klase sa plus. Ang doon naman tayo varicose veins, rheumatism, arthritis, pili mo sa kahumot, ilang-ilang laminir o ang sampagita na ani-ini mga sokin tigpaminaw. Sulit kainis siya. And of course, mga sokin na ako nga nagasunod kanunay sa ato programa, doon na po tayo kape. Doon na yung hard max coffee for men mga sokin tigpaminaw. Nga mo ay muhatag, dugang kusog kaligon sa pagkumbati ni Mr. o ni Mrs. Ang ato sa kape mga sokin tigpaminaw, dasok na po ni sa tanang mga classes ginseng. Mone nga nindot kainis siya sa pagkumbati ni Mr. nga to siya hanga Paris sa kang Mr. o kang Mrs. Dako kay lamang mga sokin tigpaminaw. Aduna tay kusog nga mahatag ni ini ngadto sa inyo hanga Paris mga sokin tigpaminaw. Basta max ang simula, max hard max ang nindot kaayo ang resulta. Ana nga ato usab nga hard max mga sokin tigpaminaw, nindot og sulay ninyo. Wa may komos pagsulay gala ha. Ang ato usab nga Dragon na massage oil mga sokin tigpaminaw, imo kalimot ha. Kay kini siya nga tong Dragon Massage Oil, dako nagtabang, dako nindot kay humot po kayo ha, nindot kayo ni si klase. Alang na itong na problema usap sa ilang mga pamanit, makatabang po ng haplas, makatabang din po ang Dr. Punjisop. Ang kining siya nga to ang klase sabon mga sokin tigpaminaw, ginisin niyo po ni para sa mga minor skin disease, no? Mga up-up, mga bunye, mga ringworm, mga higala, dako ni siya tabang. Kaabag usap ni ini, ang Keskin Low Power Whitening Soap. Kung gusto man mo hamis inyo hang aping nindot o nindot niya puti ang inyo hang panglawas, gamitan ninyo ang Keskin Low Power Whitening Soap nga gi-extract kini siya mga sokin tigo from Dragon Fruit ha. Kani siya nindot kay ni ang resulta nini pagkamo mo gamit o mupalit sa ato ang mga produkto sa nakadiyang butika o parmasya Bisaya Soga Mindanao. Ay makalimot mga sokin tigo ino ha. Ang ato usab nga nakadiyang sakit o balit yan di na ato na matansya ha. Ato ginang hatagag pagtagal, ato ginang prevensyonan ang mga problema. Kung doon naman mga problema ni inang gitawag o peripheral neuropathy mga sokin tigpaminaw. What is peripheral neuropathy? Mao ang pagpaminhod higala sa ato o sa mga kamot, sa ato o sa mga paa o mabatian na ito mga sokin tigpaminaw. Nga murag ginatusok ha? Ang ato o sa mga nagkadiang kaunuran ha? Mga sokin tigpaminaw. Alang usab lakip na usab sa mga sa atong mga lapa-lapa ato usab mga tiil mga higala diha-diha nimo masabtan o ma-feel ang kasakit pero gamit mo sa atong produkto mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot sa pagtumar sa ato usab mga produkto mga Dragon Fruit Plus, Dragon Fruit Gold og ang ato usab nga regadiang mga produkto. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ang imuha nga gamiton or tumaron sigurado imong lawas palig-onon.
3: Yes mga ka, dragon fruit para sa natural nga protection ug kusog sa lawas. Salig sa dragon fruit herbal capsule ug dragon fruit gold. Available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan ug masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkaline na vitamin C sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue, ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Power Booster! Alka-C. Para always healthy, mag-Alka-C. Mapalit sa tanang mga butika.
5: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
6: Yeah! Binalbaga!

0: installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and mobile motorcycle dealer.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag dekalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Bisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Madugay kina balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa talan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
1: Christy, sa bakong, dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyohang produkto.
2: Kailan nakabulan ni mong inom sa itong produkto, ma'am?
1: Kuan na, 6 months na, dayon, puyag-puyag, wala na siya nito kay nga, dili ko kalagaw. Dayon, inyohang nga, as mo'y sige na kong gihaplas food sa ako ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Best radio mix in town.
4: Nobody hits you.
5: Get down!
6: Hello.
7: Chong, ano ginagawa?
8: Dinasaw-saw ko yung amoy yan tayo sa suka.
3: 98.5
9: Best Radio
3: John.
10: Kung sila laway, guwapo taya. 98.5 Radio John taya. Palukpa.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Persol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hi! Ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio Jan dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo! Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio Jan. Available ito sa Google o Play Store. Hanapin nyo lang. Radio Jan 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install, at mapapakinggan nyo na ang Radio Jan kahit saan mang kayong lugar, o kahit sa Pilipinas, o kahit sa ibang bansa, sa opisina, sa trabaho, o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang radio dyan. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa radio dyan. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio dyan. Guwapo taya, palukpa.
3: Nani 8.5 Radio Done.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Alkasi! Alkasi! Ania na ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma, o anemia, tumar, o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit, o kabukugan, malikayan, ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

0: 98.5 Radio Dan.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa ayong panglawas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida Uga Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas Uga Mindanao.
3: Ubani na po ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
5: Yes, welcome. Welcome sa mga sakot ng Pinaw sa ito ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Subanin kami ninyo ni Dragon Mel. And of course, ato sa mga tulumanon. Sana ka din yung mga sokin sa bihanan. Bisaya sa Ogami Danaw. Ato sa mga sokin na nagasunod kanunay sa ito problema. Maayong adlaw ninyong tanan diha. Maayong adlaw usap diha, Dragon Mel. Ay mo kalimot mga sokin ng Pinaw. Ang inyo usap nga ubos o higala. Sa kahinginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. O nga, nagpahigayon mga sokin, tigpahin na sa kanagandiyang mga klaseng produkto para usab, maproduktahan ang ato usab, nga original, nga panglawas, sigala. Di ba, Dragon Mel? No, kita dapat dili ang babalaka, ha, di ba? Walay ang ngayong kabalakaan. Aro usab, mapagkag o mapribisyonan ang ato usab, mga na higala, pinaganindot kayo kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Dako na kinisiyag tabang para sa ato ang panglawas. Ano na tayo daily supplementation, higala? Pwede nyo na sa ipagsabay, buntag o hapon ng higala, ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold. Mawag na sa ganyang sakit o balatayon, sama o sa pananglitan, sa maayong sirkulasyon, sa ato sa mga dugo. Muna, importante na, pagtaas usap sa itong sugar, pagtaas usap sa itong kolesterol, pagtaas usap sa itong uric, hining higala, nindot kaayon ni nga klasis kapsula. Ato usap nga lami ang kape, nga mao ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ang kape nga mga kaigsoonan nato nga kini ang pananglitan bitaw sa ato mga kaigsoonan nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom pag-inom sa pampublikong kape, di ba? Kini na gyud ang kape nga nindot kaayo. Walang pagtaas sa inyo hang sugar, di ba? Walang pagtaas sa inyo hang uric, walang pagtaas usab sa inyo hang kolesterol. Kini ana ang kape nga wala usab, walay palpitation, di ba? Ang Dragon Herbal Coffee Mix, purong herbal. With insulin plant, no? O ang Dragon Masa Sul, mga higala, dako po ni siyang papil. Labi na yun ni nanay tatay, doon na mo yung mga kisunan po nato nga na problema po sa ilang varicose veins, rheumatism, arthritis. Kinilag yun ang pinakanindot kayo nga klase sa haplas, di ba? Nga mao ang Dragon Body Oil or Dragon Massage Oil with Chubaki, di ba? Nindot ni higala mga sokin tiwi, varicose veins, arthritis, o guban pa ni ini. Ay mo kalimut usab mga sokin tiwi, nga ito usab nga produkto nga mao ang Dr. Pungisop. Kung na problema man ato mga kaisunan sa mga minor skin disease, gamit mo sa Dr. Pungisop mga sokin tig paminaw. Doon na may mga up-up, mga buni, mga sugat na ayaw gumaling. Kanina yun ang pinakanindot kaayo. Abag usab ang Dr. Pungisop, ang ato usab ng Dr. Pungisop mga higala. Ang ato usab ng case king law, mas nindot kaayo. Kung muhamis inyong aping, hamis intero kalawasan, laikotis artista ang resulta, kinina yun inyong palitun. No, sa nagkanyang butika o promosya, basta tatatak, St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading. Pwede mong mutik si Gala sa itong numero sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Monik, alang ito ang contact number. Alang sa dugang kasayuran, mga sokin, tigpaminaw. Ay mong kalimut usab sa ito ang produkto, ha? Ang produkto na to nga kompleto na sa mga nutrient ingredients, kompleto na sa nagkadaang klases vitamin C. Busa alang usab sa mga may mga nagkadaang sakit og balatian. Na unsa daw ning gitawag og sakit nga dili na to matansya, di na to unsa ba? Duha mo sa inyo mga sokin doktor, di ba? Aron mahatagan mo og insaktong solusyon, unsa may maayo nga himuon, aron nga ato ang panglawas. Diha ninyo masayran mga sokin tig paminaw. Now, dunay kayuhan, dunay kini ang solusyon aron nga ang ato usab nga panglawas maprotektahan higala labi na gyud sa nagadayon sakit o balatian. Ay makalimot daily supplementation batasana ang pagtubar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado imong lawas protektado.
3: Yes mga suking tigpaminaw, stay healthy, stay happy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams natural, nutritious, trusted by many and available na sa tanang leading drugstore sa Visayas uga Mindanao. Ang Dragon Fruit Herbal Capsule gikan sa kinaiyahan para sa imong kaayuhan.
2: nga kasuligan mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: Porperia Panggoy, taga Pulang Tubig, magagamit ko anang herbal nga dragon fruits o kanang kape.
7: Okay.
6: Kay sukad atong naka nga high blood ko, ni taas akong diabetic, ni alibyo jud siya. Mm-hmm. Naa jud epekto jud makatulog na pugog magabi eh. Mm-hmm. Munang kamo kanang wala pa makasulay, sulay jud ninyo kay tinuod jud ning among istorya nga makaalibyo jud sa tanang balatian sa lawas. Karon tiyada na kayo kang tulog.
8: Di na maglangay pa, mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na.
9: Dragon Fruit Plus,
8: mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
11: Yeah, binalbagan.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
3: Uy, pagdarong din ha. Kabata pa nimo para anak ha?
2: Dili uy, gikan manggug ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan ha?
3: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O darao, sulihi dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gabo taya!
0: Wapo taya!

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog.

tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa ayong pagluwas. O garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga suking tigpaminaw, welcome o kumusta ka mo mga ka-dragon fruit. Welcome na po sa usaka edisyon sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. So mga suking tigpaminaw, lain na po na topic atong hisgutan karong adlawa. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc Alan.
4: Yes, welcome o maayong adlaw mga suking tigpaminaw, mga ka-dragon nga nakasunod sa nunay sa ato programa. Asa pagpakabana sa maayong panglawas. Maayong adlaw diha Dragon Mel, mga adlaw usab sa mga nagasunod sa ato ang programa Bisaya Soga Mindanao. Ani na usab ang hang ubos o higala, igsoon sa kanginan batonin ninyo o banin ninyo sa pipila ka maminuto sa ato ang hisgutanan sa pagpakabana sa mga panglawas. Mga soki nilang sibihanan sa nagadayang lugar, no, di ba? Ang matagtakda sa atong programa mga sokin tigpaminaw. Ano yan sa inyong obos from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpamatuod o napamatudan na sa mga kadaghanan sa nakasulay sa ato usab nga produkto ka Dragon Meal. Ang napaka-epektibo, napaka-garantisado o napaka-barato sama sa nining atong Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ay mo kalimot mga iksuon ha. Ang mapalit ninyo ni sa nagdamutika ang promasya, maayo kayo sa pag-circular sa atong dugo, mo-improve usab sa ato ang blood, mo-support usab sa atong bone and joint health mga sokin tigpaminaw, mo-promote higala sa kidney and liver. Mao na ang pinakanindot kayo sa ato ang produkto ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede niya na sa ipagsabay buntag o hapon 1 hour after meal. Ana siya, kung naama mo'y problema o wala, pwede mo makainom, makatumar niini. Kay kini siya, mo prevent or alang usab sa daily supplementation. Sa ato usab nga balatin. Oy, ay mo kalimot mga sokin, tikmin ha, ang ato usab nga Dragon Muscle Oil o Dragon Body Oil ha. O ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Ay mo kalimot nga na, Dragon Herbal Coffee Mix ha. Kaya dako kaik tabang usab sa mga kaisunan na to, nga gibawalan na sa pampublikong kapis pag ino mga sokin tigpaminaw. Sa ilang mga sokin doktor ha, kani ang pinakanindot kayo kay wala siyang palpitasyon nga klasis kapi. Wadi yun maghapdos niyong kuto-kuto. O niya nindot kayo ang memory ha. Labi niyo sa mga kaisunan na to for, na sa power of memory. Ang ato sa mga Dragon Massage Oil, nindot niyo pang massage for varicose veins, rheumatism, arthritis. Dako po niyo siyang tabang. Ato sa mga Dr. Punji Soap, o ang ato usab ka K-Skin Glow, o ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men. Dako po ni siya ikatabang mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot sa ato mga produkto basta dunay tatak nga St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na nga produkto ay mo kaulaw sa nagkanimutika ang promosya nga mapalit ninyo mga sokin tigpaminaw sa Bisaya Soga Mindanao. Aside na mga sokin tigpaminaw, doon na gintay importante ang ating isgutan may tungod sa atong produkto ha. Kaya doon na ni siya ay ginini ang barley ha, di ba? Doon ay barley ang ato ang produkto mga sokin tigpaminaw. Diha sa gold o sa ato sa mga Dragon Herbal Capsule ha. 650 o 700 milligram. Ang barley mga sokin tigpaminaw sa grass nga barley. Nailhan ni gala sa tibuok kalibutan nasun. The whole plant mga sokin tigpaminaw. Sa uban ginakaon kini. Sa kadaghanan ginatuohan kini sa kinatibukan matod pa. Ito na ang totally complete foods. Di ba? O naana sa itong produkto mga sokin tigpaminaw. Dako kay sa ikatabang higala ha, kompleto na sa nutrients, ingredients, kompleto na sa nagkadaiyang klases vitamin C. Ay makalimot sa pagtumar ni anak matag-adlaw. Buntag og hapon sa ato produkto, isabay ninyo ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Muna siya ang pinakanindot kayo sa ato ang produkto mga sokin tigpaminaw. Basta tatak, St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading, ang inyohang palit-paliton, ang inyohang makita, sigurado ang inyong lawas protektado.
3: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang 5 minuto sa atong pag-panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Yeah! Binalbagan, check it!

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Ethernet, biometrics equipment, fiber optic.

0: long-range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kun magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kun magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad kag garantisado.
1: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit Gold! Na Dragon Fruit Gold!
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

0: Demo Tracks. This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nakalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkaline na vitamin C sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alka-C! Para always healthy, mag-Alka-C! Mapalit sa tanang mga butika. Mga pena ta!
3: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inom ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pod ang akong tulog. Giawag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

pangitabla kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Ania na ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Estrella Tamparong Niyaw Limanget 76. Kada adlaw gana ko dito na tumar. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. Ay, rama akong panglawas.
6: Ah, gamit po dahil ka ng ato ang produkto. Nabili ako ng dragon massage oil.
5: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
6: Panakit sa kalawasan. Kung sa may maikawahag sa mga kaiksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
5: Ganunay gumumuinom o dragon capsule, Alkasi o dragon coffee.
4: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Play the hits. 98.5 Radio Done.

0: Demo Tricks.
1: This is the mix of DJ
0: Manoy John Remix.

Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Servisyong may malalaman.

halin at balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio Dawn 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Dawn 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na bala nga nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Antos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayan sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Naruadasa ang edad 84. Ang akong ginagamit Dragon Fruit capsule kaluwas Ginoo, maayo akong okay. Paminaw sa akong pamati, akong paminaw sa pamati sa akong lawas, gan-gan jud dula jud kayo. Ang akong ikawag ninyo mga pareho na akong senior citizens, no? Yung akong gigamit, Dragon Fruit.
0: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus
3: Milagro Stories. Iti Paul, Pulo Plantation, Tanay City. Sakit akong hawak na wala man niya akong tulugan na kaayo. Tunay usay, matulog ko alas 8. Makamata ko mga alas 12 mga ikot. Dahil usog na pa matulog ko. Hantun na napakapuntak sa mga nakaminaw ko ron nga wala pa makatumar yung dragon fruit. Tumargyo mo kay makaayo dyan sa atong lawas. Kay ako na kuan ko nga naayo dyan akong sakit ng hawak, gana akong kaon, akong pag charge akong hugaw, maayo po kada buntag, sige ko makalibang. Salamat dyan, dagang kayong salamat.
2: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: You're tuning in at Binalbagan's Best. Binalbagan's Best. Radio John 98.5. Our songs has in good sounds. Downloaded from iTunes Canada. iTunes Canada. Here at Radio John, we have the greatest. Here at Radio John, we have the coolest. Here at Radio John, we got a lot because we give you more.
5: 98.5 Radio John.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

marami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Radio John 98.5. Morning Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang kinapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo Taya!
0: Gapo Taya!

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: Much more music. 98.5 Radio John.

0: kahit saan, kahit kailan. Ang Radyo John ay lagi mong kasama. Download the Radyo mobile app in Google Play Store. Search for Radyo John 98.5 FM. Click, download, and install. Mag-enjoy sa pakikinig ng Radyo John using your mobile data or Wi-Fi internet. Kahit saan, kahit kailan, ang Radyo John ay lagi mong kasama.
1: We play the hits. 98.5 Radyo John.
2: Kung minsan ang takbo ng buhay mo,

0: Please, huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio Jan. I love you. Mwah.
1: We play all your favorites. 98.5 Radio Jan.

This is Radio John 98.5 FM. Hot hits, hits, turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax, sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: buong bayan ng Binalbagan. Patuloy na sumusubaybay sa pinapakinggan.
1: Nilagyan ko siya ng para hindi na siya mapihi.
0: Ganun na lamang kalakas ang tama nito sa mga tao.
1: Nakaka-addict ang music. Ayoko na pigilan.
0: Feel na ang excitement at happiness.
2: Nonoy, wag mo nang ilipat ang radyo. Sasayaw na kami ni Lola mo.
0: Kahit nasan ka man, anuman ang ginagawa mo, katropa mo to.
2: Dito na kami kasi may forever.
1: Dito na kami kasi may forever.
3: Dito na kami kasi may forever.
0: Tandaan, 98.5 Radio John. Guwapo taya, palugpa.
4: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

0: Magandang araw ho. Pwede ho bang magtanong? Ano bang bago sa radio dyan?
1: Gusto mong malaman kung anong bago? Natural! Bago ang studio, bago ang gamit, bago ang DJs, bago ang programs, yung music, nagbabago yan. Lahat na, bago, para yung puso mo lang naman ang hindi nagbabago eh.
0: Ha? Bakit po?
1: Kasi hanggang ngayon, Radio Jan pa rin ang love mo. Aminin! Kaya higpitin ang tali, hugutin ng maayos, lagyan ng glue kung maaari para wala nang lipatan. Dikit lang sa 98.5 Radio John.
2: Hot hits, turn it up. 98.5 Radio John.

Halin at balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Guwapo taya, palupa.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang Radio Jan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio Jan 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio Jan anytime, anywhere. Download na!
2: Much more music. 98.5 Radio Jan.

0: Ito ang tugtugang tenor na hindi mo pagsasawaan.
1: Chupa.
0: Tubi tumatap at nagpahinga sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
2: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
2: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
3: We play all your favorites.
4: 98.5 Radio Joy.

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: Hot hits! Turn it up! 98.5 Radio John.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-invest. Makapagpapa good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Why do we fall in love?
2: Di ko alam pero mahal ko siya.
3: Mabait siya, dun ako na-fall.
4: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
1: How do you feel the love?
2: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
3: Sweet siya sa akin, sobra.
5: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
6: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs. Playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

0: Hoy, bibigyan kita ng apat na dahilan kung bakit kailangan mong makinig sa radio dyan. Una, konti lang ang songs mo, kaya kailangan mo pang mag-download ng marami. Pangalawa, hindi mo alam kung paano mag-move on.
1: Paano ba mag-move on?
0: Pangatlo, hindi mo alam kung ano ang mga latest issues ngayon.
1: Hindi ka updated.
0: Pang-apat, wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Oh, siguro naman makikinig ka na. 98.5, Radio Dyan Lang.
2: This is Radio Dyan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kagkabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Dyan 98.5
3: Gapo Taya!
2: Wapo Taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Nani 8.5 Radio John.

0: buong bayan ng Binalbagan. Binalbagan. Patuloy na sumusubaybay sa pinapakinggan.
1: Nilagyan ko siya ng para hindi na siya mapihi.
0: Ganun na lamang kalakas ang tama nito sa mga tao.
1: Nakaka-addict ang music. Ayoko na pigilan.
0: Feel na ang excitement at happiness.
2: Nonoy, huwag mo nang ilipat ang radyo. Sasayaw na kami ni Lola mo.
0: Kahit nasan ka man, anuman ang ginagawa mo, katropa mo to.
2: Dito na kami kasi may forever.
1: Dito na kami kasi may forever. Dito na kami kasi may forever.
0: Tandaan, 98.5 Radio John. Guwapo taya, palugpa.
3: Hot hits, turn it up. 98.5 Radio John.

0: sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
0: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, 98.5 Radio John.
4: 98.5 Radio John.
1: 98.5 Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa.
5: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
6: Gwapo taya!
5: Gwapo taya!